0: Now what a fun.
1: Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone? Yay kaya napakan po, Vodafone, amon tinatiroin na rin sa Samsung, at AO6, nipo na tibubuha pimerwew. Ayay rin na na, anakis, ayaw kaya po na.
2: Yan kami po ang mga kiwi na rin ng Samsung.
1: Payara ka na kiwi na ko, akawari ginanom na iyo. Tiyo 7, ako po at ipimerwewa po ng kay. Apo po na Roy, wapo po ni ipimerwewa. Kuwaran nan, temoto i 14 at tipo po at ipimerwewa. ZTE 835, tipo po na ipimerwewa po ng kay. Kuwaran na pa nan, tinubi avi 70 at wapo po at tara po ng kay. Apo na Roy, puno wapo po ni ipimerwewa. Tinubi at TV 80 Max, wapo po at ipimerwewa po ng kay. Apo na Roy may mayna. Wapupua, ano ba yung meron wawa?
2: Anaya, ngayon mo ang teka nga ang Vodafone na niki.
3: Show me po ko, e wapupua po yung meron wawa tatara po na. Ang kay, e po po kita wana kung wapupua wapu yung meron wawa. Tablet ay katawroy na nalipera ay kati Samsung Tab A9. O e po na po po kita wana kung tinipupua ni mapu yung meron wawa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay sibukwar wapoy merwaywa. O nipopukitawan akon o nipopuan niya po ititara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tini niya po inipresent de baka nipo yon na makawawan talipon at de A07. Inarikin na ni ang my phone at de 17 na kakinan ako o tapio wari kita talipon ay katawroy na nun peira. Po pa ang kay payekyo kyo kita niya.

0: una campana. I want a phone. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong Vodafone, yay kaya napakan po. Vodafone, ang wante na tiroin na rin sa Samsung, at ayaw 6, nipo na tibubuha po yung meriwaw. Ayay na ba na, anakis, ayaw ka po na.
1: Yan, kami po na nga kive na din ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na iyo. Tayo 7, ay wabubuha tibi meriwaw po ng kay. Apun po na roi, wabubuha ni mabi meriwaw. Kung waran nan, temoto i 14 at tepupuwa teripi meruwaywa. ZTE 835, tepupuwa na mepi meruwaywa po nang kay. Kung waran napin nan, tenupia vi 70 at wabubuwa tatara po nang kay. Apo na roi, punung wabubuwa ni mepi meruwaywa. Tenupia TV 80 Max, wabubuwa vi meruwaywa po nang kay. Apo na roi may maina, wabubuwa, ono vi meruwaywa.
1: Anaya, anaya, ngayon mo ante ka nga nga ang wota phone na aniki. Show me poko. E wapupu wapu imeruwa wa tetara pona, angkai. Ia popu kita wana kon wapupu wapu imeruwa wa. Tablet sa ikata uroi nanulipeira, ikata Samsung Tab A9. O ia pun popu kita wana kon tinipupu wani mapu imeruwa wa. Ana Tab A9 Plus, nipona AC pupu wapu wapu imeruwa wa. O nipopu kita wana, nipopu kita wana kon onupupu wani mapu itetara. Kapu angkai wawa de Samsung A07, o inareki irom, tinimapu inipesent, tepaka nipo yon na mkau wawa antarepon, at the AO7. Irarikin na ane ang my phone at the 17 na kakinan ako. O tapio wari kita repo ay kataurway na nun peira. Po pa ingay, payek yung kyo kita ina.
2: Ah, kuna mayo rin tayo nga po ngayon ay yung kanya te tepupusire rokon tayo nga po ngayon na kuna rapo kaya ka ngay tayo ka na. Mayo rin FM 89 na pupusi ko te kuna kunan merake yare sa paru-paru waki, awe. Pasena kamayi ya mwana sewayo, ten tanawain kai ya kororoi wawa na ririkinda pongei, tawanan na kitopa. Wawa tanga wapi maonowa. Happy second birthday, tanawai shunwei, shumwei, awa sirangin tangiriko. Ngayam daddy, ya peta, awa mami, tiawe. Awa ikarimuam, enanduka Scott. Ari pun meh mete na penan orang Irona. Korapa FM 89.9. Mereudin tengah apa ngayung kau iya peta. Tengah apa ngayu ayari kengkan yang kunam. Mereka ayari teparu-paru waki. Pahirian ampu pesin tengah apa ngayu. Dike amka tiki roi na kun nasim. Ani aku rohana diri ku wawan da pengayu. Den tanawai kuna tetiki roi men panan meuri FM 89.9. Koron wawam diri kinta pengayi. Nahiri dia neko anak kakawakin na tuam nanon pungin dikirakem. Takatikirah dikinakoyim koi ya peta. Mem koraki. Karena aungung rana penting apa ngayon. Takantani ngapain. Nako kainamai kanne.